0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na cielo. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumberedenu kai uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagum chadibay furese lidon wagu bule magum chadibay. Mowe ga wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa ma le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara aligiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugu bule ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubogogo, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibuge Kristo lumu laguse ragduniwa lumu liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungyu kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, luagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wa gong. Manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigi iseri. Gumuha sun kate le binadube. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Abaluna ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha luna habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga. La yumura gubungi guana rigu hun wadagi. Ayumura guati walubaiti hun luegin logo dina Kristu. Arandra huma luma bungi. Madigunti Kristu ni abafigo. Gama lumun rulumuti bungi kei kafigunti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadig maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rinhani bungi utina lererun.
3: Chiluti talo na rusutini na reini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidere huni.
1: Chiluka lilidani bungi, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufuriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Raidei hadiwa,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni kaisi wagambu ni luma gien frumi eti dan. Anye hany sarago ege hatia ubo wogo ama finye banyan logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligye le ye bay, le lagani bay Kristu. Koni gu huma hawai, loe heferi diruni le nyugui bay hun lida gien huadig mari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yerugu bay. Frume guarigu, le adire iruti ani mereda ti lida la rufu da han, Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau la rufu da han, Kristu, ani hen buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahen achili raba angrigi humo, mama lau a rufu da hani le meresi bira humai ubi. Mabusuru un huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hin sarau kate lunti nariya guni hun gama lumu mabuse runti na abir hugna ni hun agura bati na nidi ari hu lun na yan hwa huma lun la gufliru wagunda mabu gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirbu buingiu itarala
2: Turuali garada apostolu Juan
1: Aule tabu ti ligilisi na burha nyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe ya bu nagundaru da le hayabu imbo ya hada agen waduhenyo, lue igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inarunu. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servi duni le badugubay, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugin, adamuri ni le jabay logo bisi habu hon. Aduga bay flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habubanya lubuingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu busienti abuti lansuanda. Ahana lubai tinyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kate ile. Ani subudi humuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiri harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanu ha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ile buri lumbu ila susire du madise, subu digada lali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hani lani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihubui, ani gefeti luagu lu.